ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek gek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer weram gi ci la li jëm ci cetu dar gi tam on sax cetu bir neeg yi waye cetu dar gi ci bopum rek lolou tam ana ci la ci lañ ko ci lañ ko grefe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat de nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekke ne itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp mat na 85 120 199 francs at mi wessu ni rek waaw man na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo muju donc mu tey kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barab sangam kon li mën na doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek lek gi nak moy lepp rek bo ku ko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yapu ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manam lool la def ci ni moy 54 millions 11 793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions na li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2 198 485 2 millions ndugu moy diver moy nak nga jënd kétiax jëndu gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte supame navé laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy diver mom dinañ ci dépenser bi wessu ni 7 175 764 bi wessu ni ak mi wessu li nga xamné mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy toggu dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk série bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10 331 560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lool nak bo dege man yi ci ndax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci admi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu waroon jël 90 kilos nga xamne mom lañu waroon jël ci dugub wala mu doon dugub kess rek nga xamne tiafke gi du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñu nit yépp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofel lañ ci dox rawati na nak buñu amé tawfiix yi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul wo nit nak sëriñ bi ci la nekkul wo kon buñu amé tawfiix suñu kilifa di ci liggéelo mom dañ koy santé yalla gëreme ku sëriñ bi doli ci sant yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seen xel di len xamal ne am nañ ci ciofel te fass yene ci yit jëm suñu kem kap donte nak ñom nañ ko yene ak nañ ko bëgg mu ñu len ci wuto non waye da nañ ci jëm ba fa suñu katan man ñu gëna yokkat suñu ngor bu fekke nak lolu moy yeg yeg biñ ci am bu fekke li nga xamé ne mom lañuy jox wajuru xalé yi moy donte am nañ ci bëgg ku yeg waye ñu gën ko yokku baax ci jappalé ñu ndax dañuy wax ne défar dafa jafé lol ta yagu yoon yaq yomb ta gaaw te lepp liggéeyu saytane mako waral donte goné yi fi lañuy nek fukki wër ak ñaar fukki wër yu ma seuk ñaari wër yi ñu diko am seen kër li fukki wër yoy di bari ñaari wër yi man na ci yaq lo xamne duñ xam fu toll mo ra kon nit ñu jappalé ci japp ndal ñu goné yi bañ mëna ñëw ñu bayé ñok ñom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbulé lor ba waxtu wuñ dem ci waté ci ñom ñaari wër yi nga xamne sëriñ bi da koy ngir ñu mëna namanté ak wajur yi mëna xamanté ak bokk yi mëna jangalé yit liggéeyu kër ndax fi ni mu doxé sëriñ mom limu waxon danaka lu ñu jang ak yar defuñu ko fi kon buñu leen dee yabal ci wajur ngir namanté ko ak jang liggéeyu kër ci la bokk digënté ba wuñu am sëriñ ñu dimbulé ñu bu gone ñëwé buñu japp ne ki am mam jaar la jugé na ci daari mam jaar war na mel nam wara mel tax ñu sétan ko buñ ko sétané rek lanen man na ci addu
1: lo tamit lañuy wax parents yi ngir ñom tamit kenn ku ci ne sa dom sa bo xamé ni ñi ngi ci vacances yi nga fassiyene muy jang su dé man nga jang yow ma diko taxaw soko mën nga sét ku mëna jang ci koñ ba am nañu ko doon def nak bari na ci ay parents yo xamné bima leen nemi ko gis na né seeni dom amna fuñu leen duggalon ñi continuer seenum nafar ngir bañ ko faté ben la ci ben bi ci dess tamit ñi duñu gën jappar ci yar bi xam nga lo mëna def ci mom ci fukki wër yi fi barona ubbe ko wut danaka lu bari sori nako lu ko mëna yaq ci walu environnement bi waye lo ci sonna so demé buñ la ci dimbalé wut tamit bu del sa té day doon sar rek lolu dañ leen sañu bu baax ngir li nga xamni ñi ngi leen di jéma teunk fi ci yarul islam rawat na yarul murid bi nga xamné ñi ngi koy tebbulo rek ci yaru cheikh ahmed bang radhiyallahu anhu suñu serigne waye ak wajur mo sax ñaar nga xam lu ñu pédar ci tuddé leen ko moy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xamné doonu jotaay yi dool li ñariñ du melni setan yenn film yek wala yenen yi nga xamné wax dëgg yalla amul ñariñ way day lor ñu diko may tal xalé yi xamné dafa am fuñu leen andi won dafa am luñu bëgg ci ñoom lolé tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne amna lu ci ne bu dul lepp nga jema sam lolu ba nga xamne bu delusé manam duñu sonal day tax liggéey bi di gëna mëna continuer bobu ñaaral bi la benen bi ci dess tamit ñuy maytu jokk ak xalé yu bari dëgg yalla lolu dana andi jafé jafé lolu ngay gis wajur wo xamne day top ñaari fa ñett rek mo xalé bi lolu soko défé goné xel mi day daari commencé nek ci mom wote jang genn ci mu tambulé di andi ay jafé jafé su tambulé andi ay jafé jafé am jafé jafé jangalé katam mën na ko andil sax yenen yo xamné xeyna duñ ko bëgg waye lu lepp dal di moytu jokko bi waxon nañ leen neen ko ci xamné bëgg nga jokko soxna sangi fi suñu bo ngi fi am nañ bi ci alxamis ak aljuma yo xamné so leen woyé ñom na sama xalé la soxla dañ la ko jox mu tok ñu wax ni ngeen di wax da jek jek rek jokko sa xalé fele mu wax la lu ko neex lo xamne ni yalla xamna ne dal du ci doon deug sax waye day bëgg rek nga yeeram ko jëlé ko fi wala dara ndax xamnañ ci ay jafé jafé ba tay ya day leen ko denk benen bi ci dess ku sa doom nek fenn du ñaka dang ko yobante dara waye man toujours damay wax ne bu ma señon moy nek luñ mëna jarignoo rek yéré dal lek waaw ñene buñ soxla chocolat buñ soxla e beur buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc melni ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd wésu do ay sipse ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañu yone seen doom ko defé ñi muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seen wajur lolu wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamne ñun avant ñu dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelé wul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñëwé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw hein yëkëtiko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol ba xam julina timis wala julina ge do xam ba xam jog na fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lool dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances yi jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té loolu parent d'élève bi mo koy défal doomam lool nak gënal lu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné dafa dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokul élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuru ñukoy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamne da fay jang alcorane di jang diine nak mom dafa am lu lo xamne sañ nako am lo xamne sañuko waye bari na ci élève yi ño xamne buñu diké yenen melokan yu bess yi ñu indalé nga xamne digënté bobu ñun itam da nañ ci tambali wat benen liggéey bo xamne fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag pour nga défarat ko ba mu déllu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep masé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élèves yi la ak ni ñi comporter wu seen doom ci waxtu wow yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lolou yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamné ñu ngi ci xol ay safara xamné xeyna seigne bo jaxate mi nga xamné moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajur ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyé lañ ca def wa te bañ leen bayyi ñu def ay comportement yo xamné bokku tay nga xamné loolu lañ baxawon di ko def da xalé fi ñu nekk ni lenn lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yeengir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melne ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ leen ci man xamé la nak lan la waye goné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé soko bayé rek ci bititam lañ ca defal man na wañé kon wajur yi nañu téy goné yi liñ ci def ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga né ma gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gën comportement bi na am lo xamné mom dina ko jomba def ta mom mi ngi koy def ta xeyna defé na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu melni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gërëm ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek son mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëpp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñu tam yombal nañu suñu liggéey no xamanteni ni ak cyant ngeureum bu wër laaj nako ñu jotté.

0: kon ñun bu ñu bokkee ci njabootu sëriñ bi suñ jitte jëpp mooy war a sax ci ndigal kon lu ñu sëriñ bi digal lu mu mën a doon rek yëg-yëg ak bëgg ku cofeel lañ cay doxe rawatina nag bu ñu amee tawfeex yi mu doon lii nga xamee ne dañ ci sant bu baax a baax ndax sëriñ bi ci la nekkoon ci la nekkul woon kon bu ñu amee tawfeex suñuy kilifa di ñu ci liggéeyloo moom dañ koy dañ koy sant yàlla gërëmee kuy sëriñ bi dolli ci sant yi bu baax suñuy kilifa di ci gën a dalalit seeni xel di leen xamal ne am nañ ci cofeel te fas yéene cee it jéem suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen caa wuutoo noonu waaye danañ ci jéem ba fa sunu kàttan man ñu gën a yokkaat sunu góor bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg bi ñu ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri bëri bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu mu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoo ñoom ñu di ñu ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee loolu ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ca la bokk diggante ba bu ñu am si ñu dimbale ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar la jógee na si daari Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu del soo te day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarum lislaam rawatina yarum murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram wa soxna Diarra mi nga xam ne leen duppee daara ji tudde leen ko mooy di sol-sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yu dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon te dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool da ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moo xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom boo tey jàng génn ci mu tàmbalee di indi ay jafe-jafe su tàmbalee indi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo indil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñee boo ngi fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla danañ la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékk rek jokkoog sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëlee ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jariño rek yéré dal lek waaw melni buñ soxla chocolat buñ soxla e beur buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mëna koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc melni ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd réseau de ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañ yonne seen doom ko defé ñi ñi muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seen wajur lolu wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelé wul serigne bi ci li leen serigne bi bëggal ci seen doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñewé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na aj ko ci kaw han yekati ko ay mbokam diko fa fek bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol baxam julina timis wala julina ge do xam baxam jogna fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances nam gi ngi ko namone lepp lu mbeug nga defal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolu parent d'élève bi mo koy défal domam lolu nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alquran bokku tak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkuñ élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuruñu koy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bëss yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñu nitam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag tete pour nga defarat ko ba mu delu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève yi la ak ni ñi comporter wok seen doom ci waxtu wow yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indalé wu ko indalé wu ko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lool yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamné ñu ngi ci xol ay safara xamné xeyna señu bo jaxate mi nga xamné moy suñu kilifa ñu ngi ci bokk di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajur ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaral le seen doom bamu ñew la ci dess ñu aggalé ko te teyé lañ ci def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamné bokku tay nga xamné lool lañ baxawon di ko def da xalé fi ñu nek ni lenn lu dul jang xamuñu ko li xew lepp du ci lu ab safane ñoom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safane la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melne ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat na li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye boné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé suko baye rek ci bititam lañ ca defal man na wañi kon wajur yi nañu téy goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop wax da nga dem gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gëna comportement dina am lo xamné mom dina ko jomba def té mom mi ngi koy def té xeyna defé na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu mel ni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñi tam yombal nañu suñu liggéey no xamanteni ni ak cyantan ngeureum bu wër laaj nako ñu

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara te xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëggitam
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeg nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarakallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen ma gëjë gis lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene don pour servir sa rew ci nga jang lo beug don
2: ñun dal beug nañ don ko xamne meun nañ ne ndaw seigne moustapha bachir lañuy don meun nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ beug don lo xamne
0: waw
2: ligueyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fepp ci aduna
0: en ta'mim ko vulgarisation
2: mu gëna
0: yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak

ikat wax deug yalla dana ko wara solo takoko takayoko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye kuko xam xam ne dana andi ci dara ci auto bo xam ne ko nan sama ya auto bi mom tenko sansé dana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kesse lolu la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manke da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa buxal rek dama yelwan dama ko yelwani dem yelwani andi sunay patak boros ndi xara wax len dama ko yelwani bu demé andi ko te fek xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo mo xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci man ak ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun dañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamne tay luñu ma bëgg man mi soxna awa nek ak ñoom ak ñi ca dess ca daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa daara ja di serigne abo ñoom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waye suñu borom dogal na buñu dendal buñu tégon buñu leen tégalon ni ay dañay tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañay sok ñoo jël bole newon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol danañ ya ay dañay sañ ko na ya ay dañay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy nañ ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëgël go nga xamne ndëg bëgg gu dëgg lu nak tay mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja danañ naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa plat bi defal na sa plat ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama plat bo mo nga xamné xamna né bëgg nako sa yu xeyé nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu né ko togal nang dañ ko togal bu togg lo ko xam lo xamné sax do xam lan la waye luñ ko togg lo la lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamné kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay suma sañ ñew ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanté ko sax da dañ ñew ci négam bu ma lay wax né négam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu na ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga sok leen xajj ñu buñ la xolé sax soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen défal lu né nak suma gal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tout souf dama koy wax bu ñëw mu na doon denkaane ci man
ndax wax dëgg yàlla suñu borom def na diir biñ nekk muy fukki at yii ne ren fukki at

0: dila gërëm ci kaddu yi dañuy wéy ci liggéey bi dama cey doré walu parrainage bi nga xamné jamono ci doñ ci bëggawal ben forum ci Dakar parrainage bobu jëm ci daara institut soxna jaar ba nek ci programme fan ngeen ci tollu ci liggéey bi
1: jërëjëf ci laaj bi tay moy dañu dugg ci li nga xamné dañ mënu fi andi moy yeglé gi xamné bi balu no tambal lool nak ma di leen xamal yeuf yi jogé moy Cheikh Mustapha Bachir ci ak pasteur yalla may ci xalaat bi liggéey programme bi ak ci mom té mu tambalé won ci Cheikh Mustapha Bachir lolé doon digël lu jogé ci Seigne Touba mom yobbu programme mo yobbu won Seigne Bachir programme mom fa nek lo ba neugani ci liggéey bi liggéey bi ak ci loxom nak moy gëna xalaat nu muy gëna mëna liggéeyal Seigne Touba gëna liggéeyal Mam Diarra ci dëkk bobu xamni Mam Diarra tax ñu diko tudd loolu nak ci la xalaaté d'abord kër Seigne Touba kër Mam Diarra kër Mam Diarra gi premier proxane bu ne gis nga ne danaka ab cité la ndax képp bu xamné aduna ci Mam Diarra sëto ci mom wala nga sëto ci Mam Mor Anta Sëri defal na la fa kër go xamna ni sa yo faxé da ngay dal yegne sa kër la nekoto fa jambour fek nga sa mam nek kërëm lolu moy cheikh mustapha way lolu doyit mu xalaat nak nan lay liggéeyele Mam Diarra ci li nga xamne mo gëna ñor Mam Diarra mu doon naka jek danaka liggéey mu xalaat ne kon nak na def dara ju nga xamne da fay dajale ay turandom comme ni nga xamne bu fi soxna si nekkon buñ ko tuddé dañ ko koy jox mu leen yar yarub l'islam ba ci war kon nak mu japp ne kon day dara jo xamne ni da fay dajale turandom doy soxna jaar yi ak fi man di joggé leen jema jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñoom melaw alquran yi nga xamne mom la soxna so Mam Diarra bu sa diaratullahi maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daara Mam Diarra wala institut diaratullahi maryam bi nek proxam dañ fay jàngalé alquran ban ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñewé ci mom mu diglé ñuy bind la ca war bind al ndax mu gëna sax kon jang daara je dañ fay jangalé alquran nam gëne nam waré ci la ca war lepp ci jangin ya ak genni way gi nga xamné dina danañ ko jàngee ci alquran nam gën a rafete muy tëjju bi ci war ba jigéen ji di ko mokkal ba mën koo bind waaye bu boobaa mu commencé jàng xam-xam bi nga xam ne moom itam moo aju ci diineem aju ci alquran continue nag njàng moomu mu nekk enseignement général xam ne la mu war a xam ci addunaam it da koy xam noonu la continue ba projet centre de formation am fa daanañ jàng bi ndax 2005 la door daanañ commencé jàng ay métier waaye boobu itam dañ leen di jàngal rek yi ayu yam ndax boobu amuñu woon centre bu fa nekk bu nga xam ne da leen di jàngal léegi nag centre bi xam naa ne année scolaire bi di ñëw que ministère de la formation professionnelle moo fi donc nga xam ne centre bu mag lay doon moo xam ne non seulement waa daara ji waaye dina mën a jëlaale sax ci waa dëkk ba gox ba ci dees nga xam ne kon lu am njëriñ lay doon loolu mooy dëgg-dëgg daara ji donc tàmbale di jàngee alquran ak la ca war formation ba ca war ak nag continuer jàng la nga xam ne moo war ci instrument yi ci dem mooy langue yi jàng arabe jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle boo bëggee kon daanaka man nga ne

0: jere ngeen jeuf bokk yi ci and gi ngeen and ak sen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci proxane kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangaleen wi itam ba ci yar bi bokku ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon lañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bo xone mom mi ngi ko tudde l'identité gi mu jëm ci senu nekkine senu traay senu lek seni nan senu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance générale kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañu idgu ci bir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu l'identité bi
1: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon l'identité bi te loolu ci lamme ñu serigne bi la woon l'identité gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer wer yaram gi ci la li jëm ci cetuk daara gi tam mo sax cetuk bir neeg yi waye cetuk daara gi ci bopum rek lolou tam ana ci la ci lañ ko ten ko grefe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ca ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu wone daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tudde budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko turu tuba bi inde moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat de nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom desu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekke ne itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ca doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé walu bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85 millions 120199 francs admi wessu ni rek waaw man na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo muju donc mun na tay ke dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barap sam kon li mëna doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo ku ko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yap ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lol la def ci ni moy 54 millions 11 793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions naw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñu nak auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service yi manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2 178 485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté ndax mom ki nañ ko paré carotte supame navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7 175 764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciet bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy bolé walé mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk sérigne bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lol nak bo dege mané ci ndax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci admi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kess rek nga xamne tiafkay lu ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mok ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu waaw wayé buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom la jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari partie la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu desna nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi